Fu bossi bu nke onye nwe ọnụ. Ofu bossi adịrị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwute ala. Akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma All Divine Mandate. E wepụtago ụbọchị ahụ, onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata. Ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Okpu eze ọ bụla ezu n'ori abụrụgo obuata. A stolen crown is a mere cap. You can run, but you cannot hide. Enweghị ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọbụla agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ adadụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata, okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọrịa ada bụ uru, iwere ya zụọ ụmụ abụmọrụ. Ọkwa ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị.

0: Ibo Bibo, and I would go in a barrier 94.5 for Guinea Bo. A bear I now has you in Kenem and Minacosi, many any Nicosel Cam Onanka Nanya Nanya Anibo, Manampara and Dozo di Chichi, neighbor Metsandron Rochi. Arike ni Fendi Ozo Galubiliano Odema kwa odema maduni ni odema mpa Nigeria odema mpara dido wanyamu odema anibu odema mnagi ohanchakane uterigini ugenibu Novan Radio 94.5 ukula radidi neke nono adide mili wongkwem The Crown Prince mela bole
1: adumoy ame mafuma chukul dunde anke nandi boni ne Fuluchi Kenechinek. Makani and the Nigeria were crossing with the Tata. Carapiava, when I cast the bog at the Chamana, I just. It took my gun, Richie Milita, a deep umbo or Tase, the Zut Milita, and the Tose. Programmer, I am a Tanoma, and I teach like Gianja at the point of contact.
0: Basso's radio call is with be if any meco petuqua, monuku, monenta. Nacos we about a coro. Unyawa came alone cheta obochi. What a cray mba Africa, Nini.
1: I ended up born the day of the African child.
0: A town kiss we debia. A Mariano dinner, umaka, mbara, ndozo, nambu, wababuru, abro, maka, mbuna, fakwa, soroke, tetafa. No, neji yawe, neji te umaka, nini, mna, nka waka, wali, afako, we wiki, webro, ebe, agesi, we chete umaka, ndozo. Mwe mbare toka, mwe mbasuzi, mwe nkuzi, mwozuzu, na ife, dijiche, kwa sere, kewe nene, balo, umaka, anya. Nka fanwa, kuchete na nemi ya, kwa onwa mbobu na onwa June di nabani irinisi nyanka for 2026 webu na ejiwe me incheta operiche ijiwe nutuwa kakalisia ni ibo mbofu na wata kiri obona na mwelo ezibo milion mwe ezibo nchekwa ezibo adimocha mana aruya mana mpara ebe ono deka wata kiri no hindi akene basalanya wefue mbodi ijuwe meyabu nkuzi na ozuzo na mbasu uzi nke afwa aina ndobo operiche igano tata kaiwe mbari toka mwa kachasine ometutalo omuantakiri ima nifobra metutalo omuantakiri imano muanyi gano rinimia aina unye okiu operiche okiu na mpara mbara odidanya unini mpara uwanya unini mpara inugu state nini manambo wababuruburu wakiwa operiche Africa obu state coordinator African Women Lawyers Association inugu state branch ifugo if Africa nini jibata kwa nimia yano oya wangafu ihe nini basalo umuwanyi ndi okiwu ifu ni Josepha Naga Nkoma namba Africa nini kama nona ano chitizi anyaha Nenu gusteti buronye nghazi ngozi abafo amata kwa myofu mazi kekime ay huta futa na ubugi kanonozo ay sifeje raya oya mabu onye osute onye nghazi ya butu African Women Lawyers Association Nenu gusteti branch bu kiu chizoba abu chizoba abu wababu neno biko ifeji gira agumaka mbare toka dioke mba na nye nchamiri ya mbare toka maka ene katazi anya ni ife ono do muntakiri namba Afrika namba wababu urukachasi namba Nigeria nampara ndidanya ndido uwanya unkaino ni imie ono abazi anya mirodeka gasi nene alizilife ni inanya ife ne imibi ukwanye kubochi anaju onye zi ka ọ dị n'aka ọrọzi anyị ncha niile ka ọ dị n'aka nwere ezinụlọ ọ bụ sikwa ma ọ bụ ezinụlọ Chukwu agọzibere mana iwu megidere ọbụ ha na-anụ di na nwunye na ezinụlọ ahụ nwa ya bịarịrị ehe ma akwụkwọ amalụ na mgbe gboo na nwa bụ nwa ọra na nwere mgbe e ji abụ onye mụọ nwa ọ si na ọsọsọ nwa ya mmadụ emetụkwana nwa ya aka ada emebi ya na mgbe gboo onye mụrụ ana nwa ịmụgokwu ya ọ bụ ọzi sọsọ gị enwe nwa onye ọbụla nwezi nwa ya ka anyị si na ọ dị mkpa ka anyị nwee mkparịta ụka n'ozuzu oke ọkaiwu ihe dị na ijozi ihe ọdịmma ụmụaka bụ ife na-echu onye ọbụla ụra na-echukwa ma ọnụ abụ ndị ọkaiwu ụra si na isiokwu nke afọ a kekisi wee fụtadịbịa ọ gbadoro ụkwụ n'ịfụ na ịgba mbọ fụ na ụmụntakịrị enwere ezigbo mmiri kacha mmiri ọṅụṅụ ya ndị tikpa clean water ya na ọbụrụ ọsọsọ nke fa ga-eji na ọsa arụ maọbụ na kacha mmiri ọṅụṅụ na ha nwee ezigbo mmiri nwee ezigbo adịmọcha nke ime arụ ma nke ịnụ arụ ma nke gburugburu ebe ha bi wee na-eto dịka ndị ntorobịa kee ka isi wee fụta debe ya bụ nkuzi n'ọzụzụ nke afọ a
2: nkuzi nke ahụ dịkwa mma mana anyị lute na aba anyị nke a anyị neta anya ya fụ na ọ bụ dị sọsọ mmiri bụ ihe na-enye anyị nsogbu anyị nwekwa ihe ndị ọzọ na-enyekwa anyị nsogbu ọkwa ihe na-echu anyị ụla ya bụ ka ụbọchị ọ bụrụ sọsọ nke a ka ị ada anụ o nwegasị ihe anyị ga-eneta anya neba anya n'ebe n'ihe gbasatara ụmụaka na aba anyị na ọ bụrụ sọsọ mmiri a mmiri
0: mmiri
2: dị mkpa maka idozi arụ
0: n'iche basalụ nke mmiri ezigbo mmiri a nke adịmọcha ime arụ na anụ arụ na gburugburu ebe nwatakịrị na-anọ
2: nke mmiri dị ezigbo mkpa maka na nwatakịrị ifu mmiri ọnwụ ezigbo mmiri arụ edo ya ọfụma ogbochi ụmụ ọrịa niile dị na arụ ya inwe ike ịba ya n'arụ ịghọtago so mmiri a dị mkpa ma inwe mmiri n'ụlọ akwụkwọ ma inwe mmiri n'ụlọ because accessibility to water ma nke eji akwa aka iji kwachapụ ụmụ dọtị mmadụ na-emetụ aka ma na-ebu n'arụ ụmụ ihe anwa mmiri dị ezigbote mkpa so o kwesị na gọọmenti ga-eneta anya na ịproduzi ụmụaka mmiri ezigbote mmiri kwa na ọ bụrụ mmiri na dịrị ọcha na ọnọdụ mkpa
0: nke kisi wee fụta na anyị ga-aga n'ihe ndị ọzọ mana nke mmiri a mgbe e nwere mgbasa mfesa ọrịa nje covid onye ọbụla gbalụ mbọ onwere ụlọ akwụkwọ ị ga-abata ghara ịfụgodu na a nwere ezigbo mmiri a ga-ejikwagodo aka isi na n'ọnụ ọnụ ụzọ ama ụlọ akwụkwọ na-abata ihe akwụgodo aka onye sokwa nke bụ ma nwata akwụkwọ o ma ị na-abịa ịkpọrọ nwa gị dịka ọtụtụ oge ụfọdụ ụlọ akwụkwọ amakwokwu dịka ịbatakwude n'ime ụlọ akwụkwọ n'ogige ụlọ akwụkwọ anwa ị ga-anọ n'iro ewee kpọpụtalụ gị nwa gị ịkpọrọ ya wee naba onye ọbụla wee kesịa fụ nkwụcha fụsịa mkpọ dị debesịa mmiri ụfọdụ gbotesịa nnukwu igwe tankị na ndị otie onye ọbụla agba mbọ fụcha na mmiri dị ya pụtara na ụmụazị akwa akafa ha pụọ egwuregwumegwu nke ha na-apụ ije zuo ike tupu ha banyekwa na agụmakwụkwọ hapụcha ya na-abata akwa aka batakwa onye ọbụla na-erube isi n'ife ndị a niile ekwuchalụ bụ nọkatazie ife niile daa mmiri maka nasị na ọya nje covid 19 na anago ife niile kwụsịzịa na nkịtị na-agbọ onyeonwere mmetụta mgbe ife ndị a kwụsịcha tupu ewee kwubeli maka ncheta ụbọchị ụmụaka mba afrika niile
2: o nwekwa nọọ ịma ihe ndebe anyị na-adị ihe a na-akpọ reactive omebibe ebinye omebe kwube maka ya sisi mebe ya si mebe nke a si mebe otu a si mebe otu a ka o wee dị mana by then ihe emebigo and ụdịrị omume ahụ ada adị mma ọ na-aka mma ịdị na-eme ihe a ndị ọcha na-akpọ prevention is better than cure but who is it to produce that water ka onye ọ dị n'aka iwepụta mmiri ahụ ndị skuul kwesịrị provide la ụmụaka mmiri a na-akwa aka. Nne na nna kwesịkwa n'ime mmiri ahụ ọda available fu ụmụaka, ma nke ọṅụṅụ ma nke eji akwa aka. Ụmụaka kwesịrị ịghọta na sanitization na-adị mkpa maka ịchụ ọrịa na baị na arụ. So ụmụ ihe ahụ na-adị mkpa nọ, ma ọ igosikwa ụmụaka. Mana ihe mekwanụ ndị baị ji were apụkwa abụba, onye ọbụla afụgo o ihe a na-akpọkwanụ COVID-19 dụka ọ nago na ode metụta
0: ya nwa onye nwere ọrịa ndị ọzọ si na-egbuzi ụmụazị bụ nsogbu anyị.
2: Mana ihe ahụ ma ọ bịa dị njọ, abịa mebe ihe ekwesị ime. Mana ụdịrị ihe ahụ adadị mma, ekwesịkwana ịdị na-eleta ụmụ ihe ahụ anya, na-akwa aka anyị ka esi kwesị kwa, na-adị ọcha ka esi kwesị dị, ka anyị wee na-achọ ọrịa niile dị na baị.
0: Ma ncheta ụbọchị ụmụaka Afrịka bụ maka ọdịmma ụmụaka mba Afrịka niile. Ọdịmma ha na ụdị dị iche iche, prọsesụ na arụ ike ha, mana ezi agụmakwụkwọ, mana nneta anya ha na ịfụ na ụmụatakịrị ọbụla na ọdịmma ya bụ ihe onye ọbụla ga-ebu n'isi, ọ bụrụ ife na ife anyị kwesịrị ịdị na-emekwada. Dịka onye ọkaiwu, keki ga-esi wee fụta ka ife igwe na ikwu gbasalụ ọnọdụ ụmụaka hapụzie nke Afrịka, ka anyị gbadatagodo na nke ebe anyị nọ, n'onye ebe onye ibi ka ọ na-awachi, ka anyị si n'ụlọ wee malụ mma wee pụba n'ama nke mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ Agodi tupu a wee kwubere mpaghara mba Naijiria niile. Kedu ife ị nwere ikwu gbasalụ ọdịmma ụmụaka, ebe ọ bụ na a na-ekwu okwu ọdịmma ụmụaka, ọ bụrụ na ụmụaka anyị kịrịkịrị ụmụazị ka nọ ebe iji ha, ebe ndị ntọ ji ha na Oyo steeti, amarọ dị ebe ha nọ, o meburu na ọ nwere ike ha nọkwa ozidi na Oyo nwana bụ na ha pụọ na jebe mpaghara ọzọ. Mana ọ dịrọ ka a ga-asị na na-agbakọ arụ ịfụ na ụmụazị anwa pụtara ebe fanọ aka jikwakwa ha, aka na-ekwukwa okwu ọdịmma ụmụaka.
2: Constitution anyị nyegodo ụmụ iwu dị na nwe to do with protection of life na ndị ọzọ, ma nke enwekwa nke Charles nke a na-akpọ Charles Wright Law na Enugu State. Ụmụ iwu ahụ dịkwa ebe dị n'ime akwụkwọ ahụ, si institution ọbụla kwesị na ihe ọbụla a na-eme, ihe ọbụla a na-alụ kwesị ineba welfare and well-being of ụmụaka niile na that state. Now, nke ị provide nchekwata ụmụaka dịkwa n'aka gọọmenti, mana ka ihe a na-emekwanụ, anyị bịa anyị n'anya, anyị afụ na ụmụaka iwepụ nwatakịrị from protection nne na nna ya, ke ka ọnọdụ ya adịzi n'ebe aka onye ntọ. Traumatization nwatakịrị ahụ na-agabiga na ndị ọzọ. Iwu dịkwa, mana iwu anwa aya na-efolokwa ya.
0: Na-etinye ya n'ọrụ.
2: Aya na-etinye ya n'ọrụ. Nọọ ihe anyị na-ekwu. Ya ma anyị ji wee na-erezi ihe anyị na-akpọ sensitization. Anyị niile ka anyị na-enebata, ka anyị na-enekwa iwu a. Do sure na iwu a na anyị na-esoghi to the latter. Iwotago. So ọ ya nwa ka anyị ji wee si. Ka bịakwa ka anyị ezikwa this awareness na iwu a dịkwa, ma nke eji protect ụmụaka ọ dị, mana anyị na-esokwa iwu a. O kwesịrị na ya dese na iwu na-protect ụmụaka dịgodu. Ọ dị.
1: Ọ dị mma, anyị na-ekene gị ọkaiwu. Ịma na ekwute anyị lote n'ihe, ọ bụrụ na ị naghị anyị na histri ihe kpatara ji enwe dị of African chi, adịghị lote ihe mee aji enwe ike tupere ndị mmadụ azụ, ma dịka ihe ejikwata ji enwe African child maka ilote ihe mee na Soweto na sensus obia Soweto, ụmụaka pụta si na akwụkwọ na ihe na-akụziri ha na ha na-akwụkwọ na-akụziri ha na ọ bụrụ ọzọ ihe atụ na na-akụziri ha, ha wee bido ngagharị iwe, ndị ọcha na-achị Soweto, South Africa ga wee gbagbuwe ụmụaka
2: n'ime
1: ụlọ akwụkwọ maka na na-akụzikwere ihe ha achọghọ. Na asụsụ ụfọdụ asị ha sowa n'ike mechikwa asụsụ ndị isi ojii na South Africa. Tata ifugo ka ụbọchị si wee dị na South Africa, ndị isi ojii wee tie mkpu na alụme wee lete the Deaf African Child. Na 1976, arọ 96 wee lue tata, negodaya ka esi wee fụ ọnọdụ ụmụaka na Nigeria, maka anyị kwuwe sọsọ na mgbadata ebe a. O nwere ike anya dịka anya akụkụ ebe a ọka dị mma na mgbago ugwu. Ị ga-afụ ụmụaka nda nakwa amajiri, ị ga-afụ ụmụaka n'ebe a na-asị na nwere ebe a na-atọ mmadụ tupu nke ọyọ eme. Ọdụka ụmụaka na ndị eje akwụkwọ na ihe ndị ọzọ, kere ka isi wee fụ anya nwatakịrị ebe onye Afrika nsogbu ọ na-enwegasị, ọ na dịka ọyịa ọya ọda ji ezigbo akwụkwọ oge ụfọdụ, ihe ụfọdụ dịka nnukwu maka nkere maka mmiri na ezigbo ebe ọnọdụ. Ke ka isi wee fụ ya bido aka mgba ji bido oriri a nwa wee ruo tata, nwee ihe ọdụka unu mesipụtagoro a ga-asị na ịhụ na-akụzi na ndị mana eso awata ihụ na-akụzi.
2: Anyị nwa na-afụta na-enwe ihe dịka mgbada n'ihe a. Enwe ihe a na-akpọ n'oyibo decline in development of every child. So o kwesị education kwesị dị free. That's number one. Mana ị bịa na constitution a, ihe ọ na-ekwu bụ it is where it is sustainable. Sustainable nke a bụ ọ bụ na o kweme, mana ọ bụ na o kwere ome, gọọmenti ama provide ụmụaka free education. Ọ ihe ọ pụta. Ka ihe m oyeji wee bụ na ihe o kweme, o kwesị bụ ihe a ga-ihe kwesị ime. Maka na ndị na-achị anyị na-erite ụgwọ ọnwa, na-erite benefits niile dị na ya. Ka ihe mee na ama wepụta ezigbote budget debele ụmụaka. A na-enekwa anya today, achọpụta na free meal ticket a na anafe ekwu na ndị mee benefit bụ ndị nọkwa n'ọchịchị now, mana abịa ejiri free meal ticket a zụchaa unu pụtazie buluzie politicians today na blockzi free meal ticket. Ekwesị wota wochi ya ụmụ ya. So all ya nwa bụ ihe anyị na-akpọ decline now. Ekwesị ime improvement, mana improvement awa adịrọ. So we are raising that awareness. Aya dey kwue na ekwue. Ekwesi na ga ewota free education. Ekwesi na ga ewota ezigbote security for umuaka niile. I na anya na umuaka duto na ato na onwe nda na ato ga na nime obodo. Abia ejulu maka ya ama na chiazi akwọ. Ko onye oya adi na nwa gi gbatara n'uno. Si na ndị ntọba n'uno akwọfa. Isi ya na ya jebe akwụkwọ echi mba ọma nkwe kama ọ chọlịa skuul ọzọ, ụlọ akwụkwọ ọzọ, tinye nwa ya at least ndụ nwa ya ka dolia. So ọ kwesị na ndị gọọmenti a yeneta ya anya
1: tupu na marapụ gị, maka na oge adịdị na-ekwu kwa ọsị na ihe gbasara ụmụaka na-echu m nwaanyị ụla. Agbọtị ya sị na nne na nna na-echu ụmụ ha ụla, mana oge ụfọdụ ị ga-afụ ebe a ga-edu nwa mmadụ dịnye nwaanyị ọ na-emegbu ya. Ọnọbụrụ nwaanyị dugu anyị afụgo ebe adụmadụ dunye nwa dunye mmadụ ka o binye onyere nwaanyị aka ọ na-emegbu nwa ahụ. Ọtụsịrị dị chacha ka ihu na-eme maka ụdị ndị ahụ na-abịa. Iji ekịta na ogbete ị ga-afụ ụmụaka na-agagharị, ije akụkọ abakwa ị ga-afụ ụmụaka ji bara evu afịfịa, ha amaa ji akwụkwọ, ha na-agagharị na ha nna ha ezinye ha ọrụ. Ọtụsịrị ịdịde ngosi
2: o kwesịrị ọ na-etonitego n'ụwa ụwa ịpụta ọ bụ n'otu aka esi wee fụ ya, mana o kwesịrị iwu dịkwa iwu dị na o nwere nwata dị n'elube 16 years kwesị na-alụ ọrụ.
1: Kedu etu m na-eme maka na ọ bụ ihe achịka ịbịa ụnụ bụ ndị ọkaiwu ụgwọ ndị ụnụ na-akwụpụ na ụlọ ikpe maọbụ na ndị na-asị ka ejide nwatakịrị maka na alụtego bụ oge a sị na afọ nwa ọbụla dị alụ 16 na 17 na 17 gbanachitere azụ na-ajụrụ n'ụlọ akwụkwọ si jide nwatakịrị ahụ. O nwere ihe ndị otu na-eme ịfụ na ndị ọbụla gọọmenti rụbara ọrụ ha, maọbụ na ndị ndị a na-eji ụmụaka ya ayịyọ rụrụ ọrụ ha. Maka ihe ahịa na-afụ na-akarị iji na Holy Ghost kete, ihe ị ga-afụ aba ha dadị mma n'anya. O nwere ihu ndị otu na-eme, maka na ọkwa na ebe na-akwa advocacy kedu na-eme ka anyị ka ndị ministry dị iche iche kpọkwasịrị Enugu, ijekwe na Ọka, ijekwe na Bakleki, ije na ebe ọbụla dị na Ọnịcha, ị ga-afụkwa ụdị ihe ahụ ebe niile. Ihe na-adịbara n'Igbo dịzi na n'Igbo maka ebe ụmụaka, maka ha ụmụaka na-akara aka, ha na-ele ihe, ha na-ebuere ihe, ha na-eme ncha akwụkwọ, onwe ha na-ajụ ese ha.
0: Na mgbakwunye, nwe nke anyị na-ekwu tupu anyị gbapee igwe na-ekwu okwu, fesa na igwe nzikọrịta ozi niile, obere nwa nwebere ọdị ife ọma a sị na edunyere ya ka ọ bụrụ onye enyemaka ma ọbụ mmadụ, e wee dee ya uri n'ahụ. Ọhụrụ ụtarị ka eji wee mee n'ụlọ ọkụ ka eji dalisie nwatakịrị ahụ si n'isi ruo n'ọkpa ọkwọ. Nwatakịrị nwoke enwebere dị ife ọ ga-eme nwere onwe a sị na ịkpọta ya ka ọ bụrụ onye enyeaka ka o wee lụ daalụ gị gịnị wa. Anyị na-ekwu na mba ahụ gụnyelụ ife ndị nke the Crown Prince kwugasị.
2: Unu
0: a bụ ndị ọkaiwu, ị gụrụ okwu iwu dị iche iche, ma VAP law, ha ncha niile o nwere nke a na-etinye n'ọrụ. Kedụzi ihe bụ ọnọdụ a?
2: Ọgbọkwa na ya na o nwere ọrụ anyị na-alụ. Ihe anyị bụ ihe a na-akpọ watch dogs.
0: Unu esogo ndị nta akụkọ bụrụ watch dogs?
2: Oh yes. Because what we do, ihe anyị na-eme bụ basically I report ya. Necessary authorities kwesị ibunite dị
1: ogu. Mana unu nwere ikikere dị ka ndị ọkaiwu ịkpọpụ mmadụ kọọtụ?
2: Oh ya,
1: anyị na-afụ ndị nnanyị dị ka ndị onwe ndị na-akpọ ndị serap. Maka anọgide ogofenọgide na-ajụ anya nwedo lọya na Igbo, aka nwe lọya na Igbo. Maka ije Lagos ma ojedị ka Abuja, ị ga-afụ ndị ọbụla ndị na-abụ ime mpụ ha chịwa gị. Kedu n'ụbọ ndị lọya mere kpụgara mkpụpa gị kọọtụ na dịka ụdị nke akịta ife ihe na-ekwu maka ya, onye a mere ihe a ọ na-anọ na nụrụ ya?
2: Anyị na-anụ ya, anyị nụ ya.
1: Kedu ihe na-emekwa maka ya?
2: Nke anyị na-eme maka ya, ịba ihe nwee to do with nke a bụgodo na nke a bụrụ ọnọ aba anyị ka ọnọ wee mee.
1: Maka African lawyers.
2: Mba, anyị nwe ndị nke anyị nọkwa na Anambra na-eneta nke ahụ.
1: Kekwa na ihe ha na-anụ maka ya na Anambra kịta ha na-eme. Ọgwụ nke nwunye gọvanọ ji aka tinye wee bịanye ka ọkụ maka na nke ha nwa ya mere mpụ mma na-etikwa ihe ọ na-eme. Maka na ekwu maka
2: ụmụ nwaanyị ụmụaka. Ọkwa na anyị nwa na report ụmụ ihe atụ ma ndị Ministry of Gender ma ndị ụmụ ndị gọvanọ.
1: Unu nwere ikikere ịkpụga mmadụ kọọtụ.
2: Anyị na-eme nke a. Unu fụ
1: ihe mpụ na-emegide ụmụaka.
2: Anyị na-eme. Ana ọ bụrụ ọsọsọ nke anyị na-agakwa ụmụafịa na-erezi ihe a na-akpọ sensitization ka anyị wee na-akọwalụ ndị mmadụ. Mana ọ ofu ife ka ọ bụ ịgwa ndị mmadụ fa na ihe a na ihe a bụrụ na ọ dọrọ mma. Ihe ọzọ ndị mmadụ yada agwa ọka agụgụ gbuo nwa ọka agụgụ. Mana iwu dị ebe anwa na ọ bụ na itinye nwatakịrị n'ọlụ n'ọlụ
0: karịa
2: afọ n'ọdị n'ihi aga nga. And ọ bịazie ọ dịzị ka si na n'onwe ndị na-awọtasịrị ụmụ okwu a ka we just need to do more. I need ịpụtakwa na-ekwukwa ihe a ka ndị be anyị na-awọtakwa ya n'ihe a bụrụ ezigbo ife n'ihe a bụ ịda iwu ka ọ bụ na be anyị.
1: Maka na nsogbu aga ụfọdụ a na-ekwu maka nsogbu anyị na-enwe n'obodo. Oge ụfọdụ obodo nye ndị na-achị achị. Ịlụzụ na nwere ụmụaka niile nwere gị nwa nkịta na ọ bụrụ na ịlụta mpaga ọbụla milionia mpaghara bụrụ milionia e nwere ndị mpaghara bụrụ milionia mana ha nọgidere nagide soro etu ihe na-asị akụziri ha ihe azụcha ha nụ n'akwụkwọ ha bụrụ nnukwu mmadụ mana tata ọdịka ọka dị kịta. Ebe a ka anyị nọ n'efia nwa nwa Afrịka ije na mgbago ugwu ị ga-afụ ama jiri ndị otu na nọkwa na mgbagwoju awụsa ka anyị jigodo gị ihe
2: anọkwa n'ọgwọdụ otu anyị si ebego aka anyị si ka ha nwazikwa ebe dịka anyị makwado na ihe a na ọ ga-abụ ihe emedebe na be anyị ma ọma jiri o ma nke nwa bọyị o ma nke ịkpọlụ nwatakịrị kpọpụ ya ka o jee na-eneta nwatakịrị na-eruru ejie ka ọ na-eneta nwatakịrị bụkwa dokwa ka ya nwa nwatakịrị kwesị na aga na-eneta ya anya a na-enetakwa nwatakịrị dokwa ka ya
1: ogodo anyị họdụgị nke Anambra na-ekwu ka ya fụkị taa maka omegokwa na Anambra gara aga nke ahụ ugboro taa na afọ Anambra kedu ihe kpatara na ụmụ nwaanyị na-aka udo obi ahụ eme nwa mmadụ amụrụ amụ otu nwa amụrụ amụ otu ahụ dịka ọ dịka na-aka nwaanyị obi ime ụdị ha nwa ya na-amụ nwa ihe ọdụkọ ya na-ebute na-aka nwaanyị ahụ obi ime ụdị ha maka na ọ bụrụ na atamara afọ ọdụkọ afọ na-ata ọdụkọ daba ha na-arụ
2: nke anwa bụkwana onye lụkwa nke ahụ ka a ga-ajụ ajụ na ịjụ ya ọkwa onye mee njọ bịa ịjụ ya ọsị na ọkwa na-ekwe nsu mee mana ọ bụrụ ya nwa mee mana oge ọ na-akụ nwatakịrị ka ọkụ ya ọnya pụta ya na-arụ nke izi ịfụ ya ịka na-akụkwa ya ka ya a ga-akpọ ụdịrị onye ahụ ezigbo mmadụ ka ajọ mmadụ ka ọ bụ
1: ọ nwere onye enwere majistreti anyị nọrọ n'Enugu anụwa na-emegidere mpụ emegidere kpọgo ya na sel gịnị mere ya ọ natanwụrụ sel o jee
2: ọ natanwụrụ ọkwa ihe anụ bụ
1: ọ nwere anwụ ọkụ nwere ebe ahụ ọkụ wee mara ụdị afụfụ mmadụ na-ata mmadụ ọ bụrụ sọs na-akpụchiri na sel ọ nọrọ na sel dọbụna onwe gị gaji ego tupu na akpa ekwentị maka na ekwuo maka African Child na ihe ụmụaka na-agabiga na ihe gọọmenti tụsiri ime na ihe nne na nna tụsiri ime na ihe ndị dị iche tụsiri ime anyị nọ na nsogbu Chukwu jiri anya aka maka na oge ụfọdụ nwere ịnụkwu maka iwe fon nye nwatakịrị tata nke ndị ọcha kazi njọ na Britain UK premises na onye ọna na-edoro arị na-erugharị n' ịsatọ ọdịgịsị na fon mana tata ị ga-afụ na ọkwa na ya na-ekwu maka African Child ịhacha teknọlọji wetara o nwere uru dị na ya o nwere ọm dị na ya kedu ihe a ga-eme ka osichi na ihe na-anya nacha na-ajụ na after the African Child maka na nsogbu adịgokwa ụmụaka na-abanye nye ha fon ha banye ebe ha ga-afụju anya
0: ndị ogene Igbo Day of the African Child Isaac Kaimalo ebe anyị jedebe iri afọ 1976
1: ahụ ife ajụ
0: kedu ebe a nọ kịta afụnụ na ọnọdụ ọdịmma ịfụ maka ọdịmma ụmụaka na mba Afrika niile na mba Naịjirịa niile na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ niile na Enugu steeti a anyị ncha nọ n'ime kedu ka ị ga-esi wee kọwa kene ebe ejedebe na ọdịmma ịfụ maka ọdịmma ụmụaka ị ga-asị na ọkabago mma bụkwa na ngalaba dị iche na ngalaba niile mana adịmọcha nke ime arụ nke onwe mana agụmakwụkwọ mana na ngalaba ọbụla ebe gbasara ọdịmma ụmụntakịrị ụmụaka niile kedu ife anyị ga-ekwu gịnị ka anyị ga-asị anyị mepụtagoro eri oge anwa mana nkuzi mana ọzụzụ mana ihe ọbụla gbasara ọdịmma
1: ụmụaka
0: ka anyị nụke n'ọnụ mmiri okwu gị nke a na-emeta na nke ebe ekwesịrị ka akwalite ka ọ wee gaba ọfụma ihioma ndewo
3: Grand Prince
1: anyị na-ekele gị gaba n'iru
3: ọjọọ ọbịa ndewo nne m ihe ịnụ na-ekwu dị mma n'ihi maka na obodo ala atụji mmadụ ụjọ onye tụtara ruo ụtụtụ chie nwa ya bịa gawa skuul ruo ebe ahụ akpụfu ọsọ echi ọma chikwana nwa ya bịa gaa hụ maka na ahụ mụrụ nwa chikwere n'ike ahụ nke a mụrụ ama bịa tọrọ la government anya anyele government anya anyele and ko dunjo ulo le beti petu hu na lobu la yendo salary sile me lobu da ihe le meti ta lobu 2027 odo hanye ja like ko mo nwa ka ocho nwa ibinu ka shit da kini me odo nda muta ho ja mutara ale egweri shi ha buku ha mele egweri shi ha salary sile egweri shi and oja bi do lo chichi de la bon bugari la tini unu we agenda unu we no unu me agenda unu me muslim ticket odo hanye juru ne unu la unu me ndi unu muslim odo hanye no la nigeria obudo mara hele me la nigeria and the us shika ha bebe nyira anya ka for that terrorist odo hanye ha a change the amamu hi ala ha jere je odo ko yin de ji wele lele je hele unu jaye to fafre mala odo hanye mara unu mere maka terrorist last let me judge you go out in ibu shire o chakabar let me judge you ungovernable ila wo no I want you tomorrow I want you tomorrow I know you no le I want to make it ila wo no mala ola south east agaba na ko shehili le to ma bombo e ba n kwari shi chi ulo ogu ahu a cho ndu ahu ahu a shi lo wo ewunde ndu ke ndara shi lo ESN and the IPOB ndara la kanuzo so yo chi cha na unu wa ndo mu wa yan ibe no le aku shi no ku ike be shi na aku ike lo unu la muru anyi wa anyi la anyi wa nso kwa mu ma lo la ke wute chi unu kandozo ti onu ihe na eme na Nigeria onye ola ola ala ya la la mgbe chi do la akwa no la kirika ma ha ma me wode hi ala South East ya ala free aka nam de kalu kurie ta ha da bia nye were blood ha ta cha bia fara nan nde wo no kasu ma ya wo
0: de wo go 0916004945
4: adi de aka pres no yo bia e kele mu no
0: ka kene ge ka
4: o wo de sim na kwa bi kanin na pata
0: nde wo
4: na oyi ni banya mi ibi ta ke mere na enugwe e nwaanyị ọhụ mere ihe aha ma mụ ekwensụ lọrịa nwaanyị ihe bụ afọ 9 months ekwuo ụkwụ mgbe na-amụ nwa ọ bụrụ na ọ bụrụ oge mụrụ nwa ahụ na onye ọzọ mụrụ nwa ahụ binye gị ka gị dị ya nọrọ ichete akwụkwọ nwaanyị degetara nwụọ nwa iwuru abatụ na ayon iticha omegokpụrụ itikwokwa egen omegokpụrụ itikwokwa egen ewuru ayon bacha nwata ihe m na-adịkwa hala egekwe news ụmụnwaanyị ụfọdụ hala egekwe news bikos ọ bụrụ na ha na-ege ụmụnwoke emebu na Anambra and abebi bụlo onye ọkaiwu na-akpa paris ederibe ahụ nke nwunye soludo na nwaanyị gender affairs pụtara na intervem ama m ebe ote ikpọ nsido na nwatakị nwaanyị ọga nọkwa na n'ụlọ nga o ji ayọ ọdụda nwata nwaanyị dị ebe o si nwụrụ nwaanyị ọka esi eme nwaanyị idewu ụdị ha m na-enu ọlọ nwaanyị na-erire ọlọ ọla agbama anya mere dịgọ ụdị akụkọ anụtụbeme n'ebe ụmụnwoke lụ ụmụnwoke na-emeso mana anụtụbem ụdị nka onye ọkaikpe n'ebe ahụ ụnụ makwa ihe na-eme ọkwara ọsesa nke ha na ụnụ na-akpọ
0: outreach
4: biko ụnụ pụdat na ihe abụlatara ọ jọgburu onwe onye mse ka msi daalụ
0: ndewo nke ọzụzụ ahụ kwesịkwa na-ekwu na ọgbakọ ọgọst meeting o rukwakwa karị bụ ebe a na-agbasa egwu na-akụ aka na-awụni elu okwu ụmụ ife ndị aka ekwesịrị edo nwa arụ a na-ewepụta ohere nye nkụzi miri emi nkụzi dere ede ka o dekpuo ụmụ anyị ntị
1: adịdị lọta n'onwe ebe anyị na emepere mmanye nwere bọsụ chọrọ igbe obute ya ọkaiwu enugu ya na-ekwu na enwere chad factory chiren factory ebe nwa ya a na-amụ nwa na-ele nwa enugu ya nọ n'ego na ọdụ na be anyị nwaanyị amụcha nwa ole nwe ya o lecha enye ọ gakwa ojeje mmụọ ọzọ a na-akwụ ya ụgwọ ọbụna ọnwa ọ bụrụ 1.5 million ọbụna ọnwa ya bụrụ 1 million ole chenye ojo boss jiko ya muwa ona ta buru ihe ojizili ere nwo mutara wona ele ele wona ju o ai ona nwanya amoro ihe buru nwa ko na no o menane udihe a onwere ta gesukusunwe ka tupana ichi ichi ta azuke ichi ebe onwa kana o kare o iha na eme ihe amoro amara ebe bide bide ni ihe ni na ebe government e bonden kete bonya onwere ihe na onye gas na na akia
0: na manu kenoro dira anyi nini bobu na isu ino oru de la
3: inta
0: eh ehio ma
3: ngbodo ma
0: ndewo
3: e kampus
1: eh
3: onyo bia abeka na
2: dalu
3: watch na mena es ma pana bo
0: no
3: e gbasara ona do mata na africa na nigeria ona bada ya bo ndo go ya wa ona de ru onyo kuno nyenta mana sene ka mana ma bo I want to end the many series, most of the Umaka Agana Lani, while we're in our Todia for Anata. In Tambona, walking away, Batan is an owner, telling Mongwa, and it was a woman is Zuku. Here's a cry of Wonga. You know what I know? I'm a time and left again. You know, do Umolega. Come out, it's nearly immortals.
5: Candle of Europa, but had the one money begin with an apple.

0: mama do obi ha nwene mama do president nime o wo tena pa fi da so e ble ku na na tie nke m na ogboka awu o duro onye kuduro onye nta dika ku na nke mbu ka nwoke na nwanyi gwa nwere zoku ma odum ha ya o ma da nwa ha dika ku mgbe buru so ki ne free for destiny nje ki me do buka da tin e o ta o ya di fuo kwe ya so ko ba che din ki kana ga adra arafia but then they was it there now for so we end up at the when I can help for us go for na dem ma ndeo
1: ndeo talavine okwa kucha ya wote ya tutalu ihe a eme ka enwezie odimma umuaka umuaka nini namba africa nini ma namba wa baburu abro ya mcha oburu so
2: adide
1: now
2: oh chukwu odi ya mchoro itinye kia ni he gbasara mmiri ya unde kuma ebu maka na mba afrika so hii mana hidi afo mmiri hidi adu ga screen na hidi adi titi ona achocha hidi na mbago ana anyua mpuchi hidi adi titi ona achocha hidi na mbada ana asi ahu bi mili ahu ebo hana achocha ikute mili ahu mwa ụfọdụ dịkute kwuye nwụọ ọdụ ha mma ụfọdụ ekute nwụọ ọ bụ problem ihe m kwuru na-ekwu ihe a onye ọkaiwu ọgụ na-anụ na studio o kwenye na ihe dula mmiri a na-egbu mmadụ dịka esi enye anya ọzụzụ mgbe anyị na-eji bikọs anyị sobara ndị jere nta and ụdị mmiri anyị na-anwụcha especially oge ọkọchị ahụ ọ na-adịcha mma mana anwụchara ya nwe ihe na-eme o kwenyere ihe dula mmiri anyị na-egbu mmadụ ihe dịka ma dịsị wel a na-ehicha ikutie anwụọ ama isie n'ọkụ onwe ihe onye eme n'okorera but this days we no mini igutere na spin makwala omini nwụ na wel ọja ga-ebute korera but fight well na spin ahụ dịka m si kwuo ije ga agara anyụ asị ije na mgbada ara asị ahụ ije na ikpondo ji eme ihe dị iche iche so okwute n'ihe dị na mmiri a na-egbu mmadụ ọ bụrụ na okwutere ka ihe eji aji eji kwote ike ekwesị ị na-esi mmiri n'ọkụ ekwesị ideme nke samini dụcha bifo anwụọ ya ọhịa ntị ka
3: ihe okwetalata m ị na-agafe na briji abakwa ị ga-afụ mmiri a ndị mmiri egwu mmiri a ị na-afụ nna na-egwu mmiri a mmiri a ha na-egwukerịta ọdụkọ nwa ha gwuchie mmiri ahụ ọdụkọ n'ọma nwa ahụ ọkụ
1: mmiri ahụ abụrọ
3: ego
1: odozi akụ ogbenye anụ
4: anyị na-efe n'enu n'afrika anyị na-ekpere ụmụaka anyị uru na ọhụrụ nke nọ na dastri ọ bụ ka o siri mbụ ụdụwa ọ bụ ka o siri nụ one bụ oge kwa mmiri kwuru na kazụkwanụ mmiri wee ebe ka ọ dị ụmụnwaanyị anana-ekpewe ụmụnwaanyị one na-elo n'ụtụtụ ka mmiri nwa m ga-ala ka nne nwa m ga-eri ọ bụ chukwuzi kịta nwaanyị kwadebe ochukwu bịa kwadebe ochukwu ụmụaka kwadebe bịa ndịa on ebee n'ụwa a ka ị ga-arụ na wakpụrụ ụmụaka ruru ya iri atọ tati somtin ma ndị dị 2 years old wee bịa jee kpọchiwa n'ime ọfịa and the period to date what are we talking about gị ka elu naanị na-eme asị na ndị ụka ejego ndị mọslem ejego gọvanọ asị na ya na-eje maka na ya enwere ngwa ọrụ ọ bụ na ọnwụwa ọ ga-ekwe ife bute bụ na nwanwa nwesị ụmụ rapụsị ụmụnwa n'obodo oyibo kpọpụsịwa na naijiria ọ bụzi ndị ife na-ebụọdịnọdụ ndị nwekwa na-ego warasịzi ihe ife na nwa onye a na-ata ọsịma ọya mụwa mana ụlọ lọta na mbụ nwa bụ nwa ọra ọ dịzị nọfụ is no longer like that.

Dalon ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Dalụnụ ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Dalụnụ ni sonyere anyị n'Oba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Oba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Oba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.